0: Manudu, yavu, inipa nininga ndabwera kale pambutune mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pando ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu wakufunika pa pando.
1: Pando ya ubale, piaka pekubaliwa. Maria wanga wakufunika. Mapikiro nsena na fundisefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimu mwene ande, hii unambaru wako, musafunika mwikiba kayao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeruana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka hii umaria, tenepe uchenjino unapatu upiwe.
1: Unaona pinagumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsemi. Pondu sakoma, nanju katondolesa, sakwata siku zizinji, kuna nyama za mazi.
1: Gwerani tioni, usazi waka likuti mbatizaji pika, mwambu onseni tisasamba manja, pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama ingamara tondola, pukuta mbufunga, gopesera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungamao unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumi la chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi 10, mafalinya kakaladuzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja pitokota.
2: Sakuma kujana nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimu mweni Maria, pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya, pia kala mwadidi tae.
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutane wakali majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pinakala na iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonsene.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
4: Patipite ni nchiverano na maputu.
5: Bom dia. As notícias apresentadas por Momet Jane, o presidente da República.

0: sara kufunika mwenyekiro tikugumanika pano pa Murasa Nyarugwe distritu ya Kaya kuinkwiriro kwa provinsia ya Sofala tikufuna kuchita makane na nyakulima mbosi twera kuti tiziwe chamaso pa ndima ya mabasa ulime makauno TV nkhomu za maso pankulu mwenyekiro zinanu ya mombo
1: dzinanga ndi Carlos Pedro
0: ndi munkhalwa kuno Nyarugwe
1: ndi nkhalwa kuno pa Nyarugwe tano
0: ndiye tani mabasa kulima kuno akufamba tani
1: mabasa kulima chaka chino kwazi kati anthu azibu sapinthu maningi nada ya kishtala yanji ya dzuwa ndipo shi anthu ndi dzuno pana kupandira kwenda mmanzuwa akurashikari kati primeresho tinachigwanda tani chaka kazimba kwenda nangu kwenda mabambaya mona manadike tentari kati panangu mulungu anapedza munjira zinangu
0: kulonga kuti dzuwa yamenya pang'ono kuno chilala tai mbwenye madzi adembuka na kupfumba pang'ono tai
1: madzi adembuka puliki nthada dzale fifi pano dapfumba mulungu akutoma ali madzi akutoma ali ndipo janthu adzala maona ndipakudzala pantu pale aelekelera palanda za mamanga zili kufikambo sezi kati ni buki nzeti pazabusa dzuwa dzuwa karagadi mei matema manga uma umbe uli uma mei agora mais tarde pintu ile mauma tipadza menyo mulungu uje madzi amphamvu kati anthu kati sifosi kati madzi anewa tivumbira nthanwiri na umera athuli poda kuti pedza maonano pano pa Murasa Nyarugwe anthu asalima kulima kwa iwo asamenya kumida pano kapita njadi kwa manera so na chaka cha mudari na madzi kutarazari anthu ali male ali male
0: tepa musapandira kwenda nsuwa kwenda kasaka
1: mwadidi mwadidi chi mnanemwe jisa chino azinja mumuli mwafika nsuwa mumuli mnanyiza kati chako mkeso anthu azenda kulimbana na mabandi mumuli mabandi mitete kati primeni chutwire mbo mumuli muntota muli tipasika masamba mona anu pyamanga tukika kupalanda limbo kati panango kufuna kwa iye mwendi panangu pinatipedzambo everdad
0: tepa uno ndi nthanda ino ndi nthanda ya khoni basa inachitwa dzidzi uno nsuwa muli njanji
1: dzidzino wa khoni anthu akulima kadza mabande padzama pyamanga anangu akudwala fizhau nyemba unyomonyomo ne matanga kweke ndi pinachitefu muli na dzidzino wa khoni uno
0: Mkonga kuti ntota ulimo pang'ono.
1: Ntota magowa. Mule kati ndulu mukajua chintu mamuli tai. Na kuma kwa huyu muli. Anthu kutira muli muntota, muntota, muntota.
0: Apo kunu kuna pina limwa kunu Murasa mpyanje nanji?
1: Mapya manga, mashweri, mpunga. Na unyumunyumu kwa wa muli huyu. Nyemba za Murasa salimba munu, salimwa kunu. Mbweti, fijao, maonano.
0: Apo kulima kuna chitemwe musapedzekana pe kuenda kapedzengeza kuti mukhale mbona chopwa mborosa panango mpisamalirambo mchikalango basi
1: sapedzekana apyo pedzekana apyo ndipo yanganani madzi mbatweza mwadidi tisadzala jirijili madzi mbatweza mwadidi tingadzala unyomunyomwatu monga mapemanga tingaphatamba kwantidati sakwanisa gulisa tinga gulisa mitsare shtari gulisa mitre shtari kumide kwa sakuja fani kati tondi pondo mpambi nangu tupadibi nangu tisa gulisa peza mbwana mashkola matrikula uniforme mwana anu pisa tipeza bebire wanga chaka chino kwa lipia nesa example mwana angata kufunza desma example nona uniforme nona alizanga pasapra desma kusiwa nole tenga uzari ungwa desma desma primera Mwana anu, agora tukupena katipipiri mikazinere chakachini padudu mesa maningi. Itupusa anu, hazabuka kalonga na diretuwa katimutupa sembu tempo pangono. Panangu nyumunyomu na chitefu. Tinazapio na panangu pidinyeru pangono. Tukwa tipangirambu, pangalimbu maonu formi awa. Pulikinti haziri madiretuwa kariyashiri kulonga tiwa na uniforme. Mundu fungula shkola, safundika diretamente katimundu wakananji na uniforme.
0: Anyakuswa uniforme katamangiswa.
1: Tamangiswa ngabe. So ki iwa na tamangisa tai. So ki ya planifikari unere kwa ngadichi. Chaka nchaseke fituru kunodi. Tisapasa sadarao landife. Agwa tinga tamangisa fituru kuna takineni. Temperatura atu meni ya kalira. Tia pasendi chance panangu nyomu nyomu na jitapai wawo. Na mai wawo. una pesa kwa gulia uniform kwa tama zita mangsa mundu nati
0: mwene
1: e verdade
0: apo ndietani kuno mabasa kulima mati pasaoneka badodo mazi angadimbuka na kufumba
1: zata
0: ndietani pifuyo kuno musakwanisa kufuya tuwela pezera uli minu achitemwe
1: tisafuya mbuzi safuya ngombe nkumba nkuku mabata maona anu example nzidzuno na kuchichira kwafi kwa soa kumida unangwa na mbuzi acha sagulisa mkwana mbenda mbu kulembo kati ada profitarimbo example pana mazona na ngombo profitarimbo pangono mteka gula panangu guloni ndipo sakuja kati tikalili panango mulungu anatipasa tani madra anabwera tani na pina chitefe ndanda kono
0: apo kufuya kuna chitemwe muna antu anya kupata mabasa mabasa agricultura mateki kukutana kupedzani
1: alipo
0: asabwera kuzaka kufundisani
1: asabwera tifundisa kati mungu ana chifuchi ritepa tepa mateki mutamangu bubuli kuna ife ife zitachitenshi tratamento example kuna ntenda nangu na chemila chitukwa kali nchuzungu chitukwa nitani
0: Newcastle
1: exactamente asabwa sanji sao zao asalasa zinkuku zile ngati vya animali vila ngombo example mbuzi ngomba asa tupedza iwa ma technical agriculture so kindi matindire mbangabwera kangati munthu angaenda ku hospitali kukulu salasha njiri sao, panangu sapaswa nhenda na vile komprimidu zaachu keke. Masi sempre ngati wa dishinari kati ukalui dai, usadzaenda meni mkati wa atisia. E verdade.
0: Apo mabasa ulimi, musa gawizwa mbeo panangu, musa wanzira mweka, musa pambula mweka pa kusinanga, pa kukotora, kuti ish mbati iji, kundishi mbati gulisa, inangu utikoi mbeo. Panangu musa tambiriswa mbeo na utongi. Ndietani?
1: Exatamente. Tinga kolola. Sakoya mbeo mbeo ya kukoya ife makampuneji pana ikefi pale isa kumpiriri maningi tai pasabala mabishu nangu anjemela pinzo vili vya kumuluka mpuluka vili agora utongi governo asadzachite angona kati tempu ya fika kati antu aliduzu funatantu funadwala asabwela sonyomunyomu wa mbeo mapemanga nyemba batipasa kati tipidzere ndi watu kakoyefiyo
0: apo mbewe ne inagwawizwemo inapaswe muna utongisa kambo mbeu ya didi panango mungajwala nkabi mera pya maso nkabi pukira pya maso ndieta
1: nja didi kuna mapemanga songa kati tumanzi izembe pa tumanzi pale songa ndi pya mangambi bozi mwe kati ungajwala durante 2 meses alguns dias
0: unaikanikira
1: kati vandi natafuna kuna mbeu inango majia governo vita ya tu makolo na chimana kati ya makolo tunatokota panangu na 3 meses agora tukona kati na tipase boma ya isadipedza imbora kati saika ya twili ya makolo inere msaikambo maparsela nango tisachangazambo kujambo na mbeu neda tipaseo so kata ni mbeu kati isati pieza mwachangu mwarapidu
0: apo tuwela kuti mabasa ulimi ya tutuki kunu kumurasa ndoto zano zinaime ninganya kulima mpianji penafunikira tuwela kuti mufumina opadu
1: kati mabasa ndi sogolu kunu example longa piaka pendulumu guverno aburesa matartore kona anu matortore pakubwesa pasi kuti akatambirisa ntonseni tai akala kutambirisa tai akaenda akapasambo anu pale maagrikulture mbo akulwa kulumbo katara mphatamba kwantidad agora ngalo kuti rambala kanshukudu kako usinambo longa nawa nale katwa na gitara yanga kondi na mewa yanga gitara ku peleka viu yako pishukudu yako pile mbeleka kukora vileri mupi munda mwako mona
0: apo ngofeka kuti mabasana ngwa akulimawo alipo amuntu angakhana dinyero alipo matrakta anakwanisa kupedzana mwenda kalipira kuti kuti mukwanisa kulimisa
1: exactamente ilipo di pepi
0: mitombo yakuthirira na ulimi ndiyata
1: mitombo yakuthima ulimi kuna loja nangu nachimela ku vista kule qualquer tipo ya ntombo ya kombatiri bishu zile isagumanika soki isapemba dinheiro isapemba dinheiro cada frasco kwa sagulisa preço awili consoante mpavu ya ntombe na malaka sene kwa gula mkulu kunja kuli vena sasa gula kunja kati pitra nembo nanji na ui masanta vaomba na matayombo kunja kule chakachiri atipeza jirijili kulonga muntu akwate kilu zinei gitari zinei pena na unkwatu pena na doji gitaris agora essa está balanço cada guitarra sabe tá quantos quilos antes da jirijili agora está balanço dele o kenda capacha mulemba zina depois munga madrala pinga tocota iwa asa cobrar dinheiro zao ngati iu dinheiro duzi ngabe ngati uyu awen asa buera bakugulani na ngati ai bana fandi kwenzi panga anji nyankwa zanga za mangawa usenda ka gulisira onga gulisira kule iwa sagbanda kwa swanti kilu sida kwa tewe and boshi the rest mba kudivulveri dinheiro zako mba kwa sida dinheiro zako mashita bela isa kalaibu zeni ya kozo ya kompra sukuti katuwa kwa kule mida kwa tewe mbeu wa anandugula barato ngabi ngati kilu ya shirishiri ndi 50 nivi ngabi kwa ngafana na gula na tinta pili kwa kwa mbeu zato ngabi asa gulamu na pelesunemu ngati ndi 50 idiposhi unashita matematika yu anta sato kwa tambeo utasa wapanga yatu. Kili ifano ya jirijili ya mnyomu na kwa temu. Ndi tantus mitigaishi. Agora pa tantus mitigaishi. Yu unga gulisa. Na jita matematika nga tuparangu wako sikirisa kaku mbozi. Wapata parangu ma jinyero wako. Sa jita matematika. Kadipe papa mbani kukua deveri kontanji. Konta kuti. Podo nga tingabi uzio weo sapanga mbozako. Inda kwa 2 kilo. O 3 kilo. Agora cada quilo ia cobrar na 50 conto, mana cada nef panganato io. E depois já nem mais pensa que ainda me atanto. Agora ia na guarda contante. Ana panga 150. E o sazo já dinheiro zanga já na tabela conta kuti. Ona.
0: Apo imu musalima na tractor panango na pads.
1: Tractor. Se depende de kuona kwa ku muntu. Ungaona kati ni pano magitari yangu

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkhabe chidachitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binachitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwe chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanghuku, pidampemento ya kutia pike.
2: Aha.
0: Chako masikati? Ndaja mwendu bozi. Pida bwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendu nangu, sido gumana tai. Kama langu hukuneyu, kida gula hii, kafamba na mwendu bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji bide chitika na mwendu wangu huku?
1: Inipano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impulisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama.
2: Mbwene.
1: Tuwela kumbwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Podimwe pai.
0: Impulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Kodi tangwe anji mkabi kuja mwenseni pindu vya nkuku.
0: Mbwene inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwene mutai.
2: Kwa dimwe pai, longani cha kumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute ndisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango mundima. Tomera chinjino, tinajia pindu pia nkuku pabuzi pene. Tuwela hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kundanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.
3: Maisi.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Una karankaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidejitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, kalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwe chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanguku, pina mpemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chako masikati? Ndaja mwendu bozi. Pida bwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendu nangu, sido gumana tai. Kama na nkuku neyu, kida gulei, kafamba na mwendu bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji bide chitika na mwendu wa nkuku?
1: Inipano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi. Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Ndapiva. Kodimwe pae?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, mkabi nsero.
0: Kangwanji.
2: Koditangwe anji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mwenye nipano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazako nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenye mutai.
2: Kodimwe pae, longani cha kumera. Nkazano musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani pindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango mwuntima. Tomere chinchino, tinajia pindu pia nkuku pabuzi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Bye.

nguva chedu chirikwana kuita nguva gumi naposa nomusesa chinokwana kuita makumavongomuna kana 11:40 tiri kupindirira chimupa kuna chimupa zvairizvo kusiyana siyana mumangwanani yanu mangwanani yozvitatu zvovhiki tasiya sure kuimba kwaJoaquim Cavell Lumumbo Baladas para as minhas filhas. Warzino imkubo koka kuna Thomas Mafumu ati nyoka yomsango.

shamaliatu fungula radio yako nsiku zonsene za chinai panzizo shano na mapindi kumi akumaulo towera uvesere programa ya ana tinakudikira.

Alifak na yache nyimbo likirikita ifembo nzizi unu wanyaguti vesera kasem te pereke kumbatiro takuta wankulu kakamwe kuli musene mudati vesera bulukira mbuto za kusiyana siyana ine ndasanza ya kukhala namwe sezi kuti mabasa toma ndembulembu ife takomerwa pa nzizi udakuona nefe mangwana ndi nsiku tinamutsana tati salani na ungumi wadidi salani na manungu wakuwanga bye bye.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidachitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binachitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwa chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanghuku, pinampemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chakumasikati? Ndaja mwendo bozi. Pita mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu, sila ugumana tai. Kama na nkuku neyo, kada gula hii, kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbihanji bide chitika na mwendo nkuku?
1: Inipano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi. Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Ndapiva. Podimwe pai.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, mkabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Kodi tangwe anji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazako mkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Inipano sikangezera na mwene mutai.
2: Kodimwe pai, longani chakumera. Mkazano musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute ndisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wanga kufunika, chova kuno. Unandilekerira wanga umuntima. Tomera chinjino, tinajia pintu pia nkuku pabodze pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pontu na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kukodanesa. Pontu, kala kutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.
3: Bye.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidajitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binachitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwa chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pya nkhuku pida mpemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chako masikati, ndaja mwendu bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari, mwendu nangu, sido gumana tai. Kamala nkhuku neyu, kida gula hii, kafamba na mwendu bozi.
2: Kodi mai, mbyanji bida chitika na mwendu wa nkhuku?
1: Ine pano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodi mwepaye?
0: Impulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Kodi tangwe anji mkabi kuja mwenseni pindu vya nkuku?
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mwene. Yeni, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwene mutai.
2: Kodi mwepai, longani chakumera. Mkazanu, musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wanga kufunika, chova kuno. Unandilekerira wanga umuntima. Tomera chinchino, tinajia pintu pia nkuku pabodze pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kundanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.
3: My support, my feeder.
4: Itanto amu.
3: My feeder, my support, my feeder.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Manudu, yavu. Ine pano ndingandabwera kale pambutune mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Kwandi mumwene ndinachita mapikiro apa phando ya ubale. Pachaka chakubalwa. Na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu akufunika pa phando.
1: Phando ya ubale? Piaka pakubaliwa? Maria wanga akufunika. Mapikiro nsena na funzi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku?
2: Ndimu mwene ande, hii unabaru wako, musafunika mwikiba kayao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeruana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka hii umaria, tenepe uchenjino unapatupiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene, unagumana nyama za kutondoleswa chaka choseme. Pontu sakoma, nanju katondolesa, sakwata siku zizinji, kuna nyama za mazi.
1: Gwerani tioni, usazi waka likuti mbatizaji pika, mambu onseni tisasamba manja, pontu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama ingamara tondola, pukuta mbufunga, gopesela nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumi la chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi 10, mafalinya kakaladruzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kujana nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimumwe ni Maria, pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya, pia kala mwadidi tae.
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutane wakali majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pia nsene pina kala na iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonseni.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
4: Mais sabor, mais vida.
5: E tanto amor.
4: Mais vida, mais sabor, mais vida.
6: Porque ele grita Xanu, Gumi, não sei só um, 17 horas e 11 minutos. Waro takuti panguva ino, munguva ino yoshpiri yo ndima yo madeko zwa nyama serino. Tivi eno jumweze mumbu no edu mazwi, tichienda dakara panguva ndanatu, patinazwira masoko kufira maputu ngondime shpoto kesi, pira potinazwira mchira ungo cha ungano inti anambirikira. Shaka naka panguva ino, takuya no kuimbaka Vasco Prudencio no mumbu kuti lirambewa.

0: Tano, mumwe zvemupurukiri. Alo.
1: Alo, asagana nematakatiwasoni.
0: Tatakatira, Karwa Muzengendwa.
1: Muzengendwa metanga.
0: Tamubata ngoizi nyamasi.
1: Nada, makamba nino mkano, makambi ya zhona kamari.
0: Zakanaka. Mwativi girenyi kufira muda serasan.
1: Yamiza zinja zinji, mbati.
0: Tekangi tizizwe.
2: Ihungucha.
1: Ya mapendera imeni inopya kuti ndamuha kumandi makhalaya.
2: Injoka.
0: Soka.
1: Eh mapapa.
2: Zvakanaka. Eh sino magwamba asipi hovi. Sino mwishe asipi huku.
0: Imwe zvengai teka teguru vanenda muda sera sango mudenga vovia bera ngo pasi
1: asinoka
0: ndaramba
2: yo gumisira ngai chino chiri mumba maina chengeki Mbuti nat taramba.
1: Mfero.
2: Ejeni.
1: Simbi simbi.
2: Nat, mbi ana chikula zina kude ya nat.
0: Zvakanaka, tinobonga baba Muzengendwa. Saranyo shoni.

0: P-Square ni ngoma yake Beautiful wakaimba pamwepo na Rick Ross. Ngoma njakadi ya darika ya kutopera hayo pangova gumene imwe gumere msesikwa no msesikwa mwana kita mitatu. Ndakote ndi chake hango muyembe kuvira mukati mu provincia yo Sofala. Ndakuti ndiani apa woti ngati abvire mukati mu provincia yo Sofala. Ngokuti ngoso zvinoita pana pangoma tinojiti banisa kuitira kuti umweni omwe awane yake anoti ngo yaanodakarira iyoyo. Ngoso zvinoita ndakuti ndirani jirango ngoma kubva kuna Junior Marke zvine ngoma yake Enao Mereso Vose.
1: Não mereço você.